0: thukuru ri kwa kuma ciana kuma thukuru thi matigitwara go handu bathie maria karangi na tumaru twa muthemba ucio nie ri no anga gukoma
1: asa
0: haya twa githie kuria twari kia kuria maundu ma kawaida dathie de da tuido ne diare mu ne agu mama to twara go henyere mu ne andu account riu nie dagithie twa maundu twa kwa to the twathira haya daiga ne goko
1: ne gusuga
0: no ne tukuri karire kirikanino na akinywa ngamwira atiriri we no ri twarithia nigetha jo
1: usuge
0: I nyo akiona gusuga ngari ina ciana theini
1: ukihota haya
0: ni eh he adu tuthia twaruga manda na ona ni ngomire by the way tabegi kata 25 kana tada tada kada ate riu ndiraigua gatoroga giuka ngetua Majabu, on an orang kerana itu domi dia mahu domi terendai gua. Nono drehe nyapa do. Kita nak kali dari itu kita fara. Nono nua menyenuari le nyuruari le izia kini ada ke dari nato. Kini nana duduk nato rosyoni abby aku dira. Tono kalau jikalau nua biak kuhari dia nyuradi. Star 447 hash. Star 447 hash. Vira wa Scotland na Brazil no andira Scotland ni mainukio ni Brazil mama fuga bawe ida tu wakifugu ja ja seya star 447 hash star 447 hash shagure box ida keda gonegera kero niko koge hurira ndu maigana ona thimu ngukura ngihurira ndu maigana ona thimu ha wekirie ndira charge wega kakara kodi mena ga ko ano de geto te tanya ngu
1: ketika kirai
0: ne te kira rei ne te kira era ina 58 percentage diego hi staff of 47 hash guy de geta de te troaria na riri na muthikireria haya to ahingurira thimu staff of 47 hash dina to thanduku tutada tu na gathanduku gaka kambere na gakiri na gatatu na gakana na gatano na gatatu twi na mbeca na baitha tu na namba ithatha tu itha riri na namba imwe ciĩ na mbeca nguma ngiri nyanya guthie nginya ngiri magana matatu jackpot itha riri ni ngiri magana mana ma 50 umuthi ngai witu ateithie bũrũri wa Kenya umuthi ngai witu atugitire atongoria maratongoria bũrũri wa Kenya ni tuiguanire itha thigari iria ciraruta wĩra bũrũri wa Kenya ni tuiguanire itha rekei ũkorwo nĩ mũtungana andũ mararũrũngana mũndũ ũtarahutia kĩndũ kĩa mũndũ tũgeithanie tũthonge tũrĩ amwe ona nyona ũngĩtemwo ngiuma thakame ya reri ndũngiuma thakame ya yerũ na ndũrĩ ngoro igĩrĩ wĩ ngoro ĩmwe tũrĩ amwe nĩ twendanei rekei tũgatua kũu nĩ kuumĩra ndĩramenya kwĩna mauchungu maingĩ maũndũ maingĩ no tũgatua kũu nĩ kuumĩra rekei twĩtu andũ na twĩkinye twĩtu andũ wega nĩ njũĩ andũ anyu nĩ makuire nĩ wateire mwana hĩndĩ ĩyo ya 2025 ndikwenda kuongerera kĩronda cumbĩ tondũ ndĩkĩrĩ mũthuri mũgĩkũyũ no nĩ wega angĩkorwo wĩna ruo rũu rĩ ĩ ũngĩthiĩ nawe wone kĩũndũ gĩkwonjie ndwagĩte inyanya ũkinyĩrĩte inyanya kei tu arabu nĩ kaũndũ kangĩ ndĩrakwĩra mwaka wa ũmwe andũ aitũ tũkĩumanĩrĩria biũ harĩa tũire kure kĩrĩa gĩatũmire twekura tũkamonia kĩrĩa gĩatũmire twekura nĩkĩa gĩkũ tũtimũndũ tũtarenda

0: and the team at Bisha Bisha Bisha utafunguliwa. Na nani anasema? Ni Mungu wetu. Asemaye Baba yetu aliye binguni. Na jina lake
1: litukuzwe
0: na lisifiwe.
1: Amen.
0: A very good morning on the 25th of June 2026. Thursday, June 2026. The 25th of June 2026. Gayui tuara tuara terere mothe nyawa umothe. Ate wali gari gamurago. Age korora iwa goro yaku eina mete. Tashia na shito. Iria mothe nyawa umothe shie na kiririkano. Kia meoyo ekore eke ya kiruote ya team master. Kiririkano gea shia na shiora geiruo. Kana shiora geiruo hede ya maandamano. Ma Gen Z,
1: yes,
0: our key brothers and sisters. Nero weboro nendo de matumire omothe. De mere aterere.
1: Yes.
0: Igari gai mirango na ngai wanyu ni akuigua.
1: Na ni akumuhingurira.
0: Na ni akumuhingurira. Ona ithua ciari turacakaya.
1: Mhm.
0: Ciana citu iria ciathurukire.
1: Yes.
0: Ikiroerera right ciacio. Turauga aterere.
1: Mhm.
0: Riu ni tuthie maruine. Ni turi ngari nge mirango.
1: Yes.
0: Ni twire ngai witu ria turaigua. Turaigua kieha.
1: Yes.
0: Dihonete goro. No diracakaya.
1: Mhm.
0: Ciana ici no iraigua itionete haki.
1: Yes.
0: Ni iraigua no itindiketwo. O mateta mare mangi corona mo. Ciana citu cia Gen Z. Na daigane ciana citu.
1: Yeah.
0: Mwana na riana.
1: Uh-uh.
0: Ona wewe tare na kana ka ustesi. Ciana ici ne citu. Toroiga terere. Mari ngari nge mirango.
1: Na ni mekuhingurira.
0: Na ngai ni akumahingurira. Na ngai ekire nginya miujiza.
1: Yes.
0: Pale gerezani. Ogo ngai witu ekuo. Ni aramenya maundu maria turagerera. Neragerera neramenya ngoro ciao uria ciina ruo.
1: Yes.
0: Na noyo ngicihonia.
1: E tondu gutiri undu atoi.
0: Ni ngari ngai mirango.
1: Na ni mukuhingurirwo.
0: Ngai to ni akuhonia ngoro cianyu.
1: Amen.
0: Ni akuhonia ngoro cianyu.
1: Amen.
0: Ni agutuika wega.
1: Yes.
0: Ni agukuhe mwihoko. Ni agukuhe kirigiriro.
1: Kieru.
0: Ni agukure haneria.
1: Ni agukweroheria thiko ciaku.
0: Ni agukweroheria.
1: Kiria kianangirwo ni itono na ndu cio.
0: Aha.
1: Arauga ni agugucokeria.
0: Aha.
1: Na akauga ndugetange.
0: Aha.
1: Atuna nyoni ciari yerainu.
0: Yes.
1: Itihandaga.
0: Igue.
1: Na nicio irĩaga na ikanyua.
0: Igue.
1: Na gutirĩ kagũaga thĩ.
0: Yes.
1: Atekũmenya ũhoro wako.
0: Aha.
1: Akauga ona mahũa.
0: Yes.
1: Ma weruinĩ.
0: Yes.
1: Ino ni mathayo ithathatu.
0: Eh.
1: Ona mahũa ma weruinĩ.
0: Aha.
1: Ati mekũragia ũguo.
0: Yes.
1: Na gutirĩ mũndũ tindakĩmarĩmĩra.
0: Neguo neguo
1: mare kuria.
0: Yes.
1: Na no mamenyagirira.
0: Oh yes.
1: Agakiuria atiriri. Nowe akumbita na muhiano wake.
0: Right.
1: We nawe kuriganirwo niwe. Agakwira acha.
0: Yes.
1: Agauga atiriri wakinya basi thatethire kuga atiriri.
0: Eh.
1: Akakira kiugo but.
0: Yes.
1: But yekirwo handu igaga atiriri. Tigana na mau mangi mothe. Akauga atiriri no ni tumathe. Uthio wa Ngai no nene wake.
0: Yes.
1: Na maundu macio mangi mothe ri ni ukuongererwo.
0: Nie ndiraiga rest well they are heroes.
1: Yes.
0: Rest well our heroes.
1: Amen.
0: Na msafiri tu salama, muli safiri salama na mure hado hega gaya muhe kihuroko getadhiraga.
1: Amen, amen.
0: Na mure ogoro ine shito.
1: Fio.
0: Na rike muthenya omuthe kwina kiririka nogeshi ya naishio.
1: Na nekio dro na ginya atongoria ni mumirite muthenya omuthe.
0: Atongoria asiari.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Okure mudu wale.
1: Yes.
0: Ona wewe mushika roha uwele gai kaudu.
1: Mm.
0: Kegie mwanosio. Todo. Ni maro ilire haki yao.
1: Yes. Na makimiruira na thakame.
0: Ni mamiruira na thakame.
1: Mm.
0: Ithu tukura Ngai witu. Amahe kihuruko. Gitathiraga.
1: Na tuhoere nginyare makiri ku muthenya wa umuthi.
0: Mm.
1: Ngai atuike wa gutugitira.
0: Yes.
1: Ngai atuike wa gutumenyerera.
0: Yes.
1: Ngai atuike wa gutuma ihoto citu cikeiguike na cionekane.
0: Mm-hmm.
1: Toro noyo gituhea muthamaki.
0: Yes.
1: Na kauga atiriri. Muthamaki ngoro ya muthamaki kwa gukuine kwa Ngai.
0: Yes.
1: Amigaruraga uria ekwenda.
0: Oh yes.
1: Tuwakihoya atiriri. Tuhoyanire twi hau mucie.
0: Yes.
1: Nigetha ona muthamaki uria ukiri ho.
0: Ngai
1: akimugarure ngoro iyo yake.
0: Ngoro iyo yake e moko-ini ma
1: Ngai.
0: Ngai witu ni tukumwira atiriri umuthi.
1: Amen.
0: Angikorwo ngoro ya muthamaki witu e moko ini make.
1: Mhm.
0: Amuhe uhoro wa gutuiguira tha.
1: Ona gutaukwo. Ona kuhinguka maitho.
0: Oh yes.
1: Yes, ahinguke maitho.
0: Eh.
1: Akionora maundu maikaire.
0: Niguo.
1: Na agithikiririe.
0: Na agithikiririe.
1: Na akione njira cia Ngai.
0: Na turari uguo twi thiini wa Ngai.
1: Amen.
0: Tutari no uhoro wa gukoro twi na chuki.
1: Mhm.
0: Tutire no tho na mundu.
1: Asha.
0: Tondu bururi uyu ni witu.
1: Ithuothe.
0: Rewi dhuwe to kwa kiuga gaiwi ito.
1: Yes.
0: Ahesi ya naisi yoshi ito. Kehuroko.
1: Gita viraga. Na gitra ile itika leta muoyo. Na iye igogi yuka. Todo mwadoma amare kika. No meagu dhinabere na guwekeka. Mede na mede. Kwa wow. Uo. Gai atoede. Na ato gitra na ato iguiretha. Amen. And amen.
0: Amen.
1: And amen.
0: Toko ahesi ya naisi yodagi ke mwayago kira.
1: Mm.
0: Omodo ere gai wa keka udu. Mm. Na ginyagia muthenya wa umuthi ni muthenya wa Ngai.
1: Yes.
0: Na gutire thaka meguitika.
1: Amen.
0: Macio ni mo mahoya maitu.
1: Riu ni rihoya ritu.
0: Riu ni rihoya ritu.
1: Ya tutwarite mbere ya Ngai.
0: Riu ni rio turategera Ngai. Ari akaundo wa ratuthikiriria guku Kenya na kurana Kenya. Tutanacoka guku tindikiriria biru. Na tugukorona kahinda kega muno muthenya wa umuthi.
1: Amen.
0: Ga ginya kwaraneria na kuhoera bururi witu. Uyu ni bururi witu. Tutiri unge tutingiendohe tondu ni bururi witu.
1: Amen.
0: Ira Ngai waku kaundo. Ira Ngai kaundu kegi ciana citu icio ciathiagire icio ciatutigire
1: ikirwira haki yao
0: tondu muone wa Ngai Ngai ni agutuhe muoyo
1: na ni agutuhe thayu
0: na tuhoere muthenya wa umuthi
1: yes.
0: Ukorwo wi muthenya mwega
1: amen
0: ukorwo wi muthenya mwega Ngai agitire ciana Ngai agitire borithi citu Ngai agitire atongoria aitu Ngai agitire athikiriria aitu o mundu na ihinda riake. We do that in a minute.

0: tutikonaga ni gweka wega kicunje kiu na ndiundu wa gutuhoera gitunguru kabagara kanyama gatheriga karoiko gaciringi ithano we niwe tugukorwo tukirathima muthenya wa umuthi
1: muthenya wa umuthi ni ngwonete tonari kanaga kokararwarite
0: ee
1: na umuthi gutara kuinuka uguo ngai arorathima kameme na ngihunjia kanithainĩ nĩo ndĩraga ngai akamwĩkaga maũndũ ma magegania
0: ndũngĩinũka uguo tondũ wa rĩrĩ
1: ngai
0: wa kameme nĩ ngai mũnene
1: kwĩna ngai mũnene
0: na nĩwe ũcio
1: na nĩwe ũcio no ũkaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire
0: God bless you so much tũgeithanĩrie na nyuki
1: nĩngũmũgeithia tũgeithanie nĩmũkũreke ngeithia igana ũna
0: geithia mũndũ ũmwe ũkĩhinga
1: reke ngeithie mũirũ wa nyanyukie
0: ĩ mũtumia
1: na ngeithie nyina baũru arĩa oharĩa arikie na mwanake twĩnake haha ũranjĩra ndĩmũgeithia etagwo kĩmbĩmbĩ arutaga na sako ya nyanya ĩĩ ninge na macambĩki mothe maikae mũtambo-inĩ na kĩnyũri na mũndũ ũgwĩtwo pediki nĩ athikagĩrĩria kameme mũno
0: no mere atĩrĩrĩ kamagĩra ni wa God
1: nĩ a ngai matũraga marĩ a ngai marũaga na rũthingo na bũrũri-inĩ na ngai akarũgama nao
0: amen
1: atĩ matiagiririe njĩra wa I love you nĩ nyina baũru
0: amen
1: ona ndori andũ agima rĩ no korwo acio manjaragĩria ũguo no korwo mathiaga kũhũrwo na niĩ njĩra njũragio mũthee uma kwa I love you
0: I love you ona niĩ nĩ ndakwĩra I love you I love you I love you so much
1: kabisa tondũ we ndonaga kamagĩra onaga mũthuri
0: ti kamagĩra nĩ mũthuri
1: nĩ mũthuri ndaitĩra nyũmba nĩ mũthuri ona rĩmwe taigua rĩu nĩ ahũrĩra njũria atĩrĩrĩ mũthee kũrĩ kũragĩa warĩ ndamwĩra gũkũ no ndagĩgĩtwo iyo na kandici kĩharo kĩa no mũbira tũrahũra na kũrũgama mbirigani
0: atĩrĩ na wanjĩria wĩna mĩaka igana
1: ndĩna kuma ĩrathiĩ 54
0: ngai akũrathimie na ũtũre mĩingĩ mũno na nĩ tũkwendete
1: niĩ nĩ ndĩratũrana ndĩmũiguaga nginya gatonye
0: thank you
1: ndĩmũthikagĩrĩria wega ta wega na nĩ mũndeithagia mũno
0: tinda wega gũra kanyama rĩu ngai akũrathime God bless you so much
1: asante sana
0: much love we have a ta we watũthikĩrĩria we watũma tabarĩra ya gũcanjamũka ĩkinyanĩre I love you I love you I love you I love you I love you so much
2: love you

0: tika fagara.
1: Mera ni mutu, mera ni mutu.
0: Na koro tika fagara. Ona kafodo ni shoge kuwe.
2: Eh.
1: Hello. Tatule tene kamara yanga no na yangima. Teke teke.
0: Kafodo ni usio kuwe.
3: Aria moi ni moi. Atika fagara yangi. Mera sofashi ni shiego taneire. Utarite gima ya kafagara, duka ugeni urite gima. Shafashi gudakara, ii gima na yo. Duka ini duga etie mutu.
4: Mausi nikoseshe tena. Ugeni sasa ni kafagara.
3: Etia kafagara.
5: We muhuri wa fiashara na niureda kwa dadura fiashara yaku. Kana we na mushara na niureda kuhetukia fata owothe waki besha. Cooperative Bank ni marakuru uboia. Kumenya maigi megi Cooperative Bank, nituki ara hukana katonyo wa bugwa na coconut. Mitaboi ni ya kameme, kayukamu igi. Serikali ya Kiambu County itongoretio ni His Excellency Dr. Kimani Wamatangi ni iramenyithia ene ng'ũndũ na mburoti atĩ nĩ ĩraheana 100% waiver harĩ interest na andũ ũcio kuumana na marĩhi marĩa matarĩhĩtwo. Na oho arĩa marĩ na mĩako yakĩtwo ĩtarĩ na marũa ma waki nĩ mũgarũ na watho na nĩ magĩrĩirwo kũhetũkithia mĩbango na mĩcoro ya mĩako mbere ya tarĩki 31 mweri wa ĩtano. Kũmenya maingĩ megiĩ thirikari ya Kiambu County ikara mĩtambo-inĩ ya Kameme, kayũ ka mũingĩ.
6: Hoyai na nĩ mũkũheo, mathai nĩ mũkuona, ringaringai murango na ni mukuhingurirwo ni gukorwo ria wothe uhoyaga ni aheagwo na urio mathaga ni onaga na urio ringaringaga murango ni ahinguragirwo niguo gwikira hoyai na ni mukuheo ta skiza ya thimu yaku hihinya *860*387#.
7: Thiĩ na mbere gũthikĩrĩria Kameme kayũ ka mũingĩ thĩinĩ wa Media Max Waves. Download app ya Media Max Waves o rĩu ũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria Kameme kayũ ka mũingĩ hamwe na tabarĩra wendete ta arahũka, canjamũka, kwĩgangara, hũmũka, therera, wĩitũrũre, kwĩgagũra kĩroho, Kevosho Night Live, njanjo ya mũtũrĩre, rĩrĩmbũka, nyama choma mix, mwĩjoyo part-time, mũgithi itaharĩa muoyo, Digitho ya kigosho, Cocktail Sunday na Kameme Country. Urakenera tabarĩra ici ciothe na mĩago ĩngĩ ũrĩ harĩa hothe ũrĩ na Media Max Waves. Download Media Max Waves ũmũthĩ kuma Play Store kana App Store. Media Max Waves, more sauti, more you.

Haria ngai witu atukinyetie tutinge kinyire kaithui gucoka na thutha tutie shoka kule twari na mathina maingi muno ko tutinge shoka matukoine maito ma tene ma ukombo tondu ngai witu ni aturutete hau na gatukinyi haria atukinyetie muthenya wa umuthi koguo ukombo ine ire tutigo shoka ukombo ine tutinge shoka rune rwimbo rwa Angi Kimunya ni rwimbo rwa mweli wa ikumi mwaka wa 2025 na rwitagwo ukombo ine na kemuini agetu Angi Kimunya hamaritwa gitagwo John wahianyu na rekengicoka ngoro ngigothomera imenyithia cia maundu ngurani